0: mumama zore zirecha.
1: Kazinji ni
0: mumama zore zirecha.
1: Ndi samwa.
0: Muma suta.
1: Ngabe.
0: Pachipirano munali mpaka kutatu.
1: Ndidalemba ndi muzezo ndi kuchita negosio kalikale.
0: Munao mpaka mfuti.
1: Ngabe.
0: Inu muma dziwa kuvina.
1: Kuvina ni madziwa.
0: Muna bako cha munthu wina wake.
1: Kuba ji. Mpoko konde karabri.
0: Okay.
1: Pudi kuba ni
0: ngi. Muna gwako pamatope nthaye mvula.
1: Kugoba ndidagwa.
0: Inu muna menyako munthu.
1: Kale ni temzozi ndi mwana mudamenya basi.
0: Munthu ana kumenya niko.
1: Maningi ji kuno menyo tanga isiku pa mine.
0: Muna pako mpoko.
1: Kuku ndapa.
0: Inu muna gwera ko malonda munthu nkono ngazina zake kunsika.
1: Kabe ndisati.
0: Muna gwako nchikondi.
1: Maningi nkazi ana ine we.
0: Inu muna swa ku ntima wa munthu.
1: Ndisati.
0: Muna sirelo ku ntima ndi munthu wina wake.
1: Maningi sachitika.
0: Muna lira ko ifa cha munthu wina.
1: Ndidalira.
0: Inu muna je cha ku magazi.
1: Kupima magazi ndapima.
0: Musajiwa group ya magazi anu.
1: Ndimbaidziwa.
0: Muna bereka ku magazi.
1: Kupereka magazi ndisati.
0: Muna bereza ku class nani ku school.
1: Ndisati.
0: Inu muna khala ku mtende.
1: Ndisati basi.
0: Muna lenga ku buku lonse kulimaliza.
1: Ninawerenga isene, vodi ya bibi ya ndawerenga basi.
0: Eno, muma jia kusambira, kubadira, na dar.
1: Ya, kusambiri ya ni majiwa, winda bala kukombi.
0: Muma jia kwende chenji ngaga palasa.
1: Ni maendesa.
0: Eno, muna kuwira kupiri.
1: Kukwira piri kuchita.
0: Muna mba mwa soa kusogera mwuzinda, mtauni.
1: Da mbenedu ponda munu, ndida songunegera munu wa. Songunegera, kutekita sakiwa, peze kako radio.
0: Muna mba mkidoa kooperation.
1: Tisati.
0: Muna daa kuchichirano.
1: Tisati.
0: Inu muma jia kupiga.
1: Nimapiga.
0: Inu muna sidoa kundi basi pa deporti.
1: Ndisati.
0: Muna daa kundalama.
1: Nguwaka zinji ni bakandu kutaya.
0: Tatoko zoko mbili kujasa na anu ajose joni programu yati kuziwe ni panuparadi msambi.
1: Aineso ndugu nga mudeba. Chisena ndugu pema mudeba. Ndakuta na kucheza na amwe. Natangula kumanditambira bueno palibisha kuipa. Ya ndakumero maningi.
0: Ina ndisatambira mwadidi.
1: Maningi. Palingi reka. Reka takufirandu wa lero. Hehehehe. Deixa eu pensar, não, mas engope, não engope.
0: Deixa eu fazer.
1: Eu comi, Romaninho.
0: Deixa eu fazer.

ban bo ya program mo ya ga ju ju ni bo sira ba se khali ban kri sa no dian sa thu mchi ka o cha ni ya sa ka ti ma wo sa wa thu ba no ba ra di mi sam bi ki man thwa mo yi sin si ko mo no mo li ban ji conseguenze con i miei amori.

muzumba mkweu wanzwa wila egumya musoro ni jamaka makaninga ya maningoni mbonyi azombo enji afanyaga makatamioni fina akalaga umalini sisi zimfuno logela iyo na aobiu amakamaka vadidi apa vamfuna iyo ologela sabwa ya makatamio amusoroni anapata azombo sabudu mizizi mindi za uchiguo okuno oradi msambiki emso provisera ya vazamezia bachuwabo kasemezira egumi yao.